0: sriwati. Ma ma 87.9 ebra so se nyango pon enam odifo kwa kudua so ade nyango pon asemba ba bo so an kwati na asem anya bibira oyeye se de nyumo tufo ne kain no o se eya adumala kwa ene me ati ase na adumo so fira asem mu ne ba enti ebra so se nyango pon enam yakwa so ade na asemba ba bo so bibia betwa na asem de yentwem ya sori ya asem ne de be nante asem ne de bibia. Asafo beti en ka de word of freedom I offer the man point.
1: Akuma FM 87.9.
0: Eya ya sori ade bia we cancel hono mu ntinde ye nche hono. Ebe ko yakopon di pa hono mu na ya tie de ne so ya kopon am so e de ban ti papa. Be de je telephone nya ne ma wa kwa ba e de ba Akuma FM 87.9 so. Ababa cho ministry ni asafo nya ho ye de. E de obiara se. Asran kan brade. Very well, by answer, Omre, a vessel, I saw not in by wash, I say, you made in a say. If you are in the toss, what to us?
2: 2 million, you know, you're ready, dear.
0: Amen.
2: I said that in Canada.
0: Amen.
2: What died, I saw for
0: because I'm
2: sorry, not passing for a
0: moment.
1: Amen. Akuma FM 87.9, Kumasi.
0: Because I'm
2: in Yakupon by Copen in Emmanuel.
0: Amen.
2: No, sorry, Rano.
0: Amen.
2: A seminary Alpha and Omega.
0: Because I'm.
2: But in what's my Israel inquiry,
0: sir?
2: No more damn poetry. Said I just say one kind of
0: Passover.
2: Said right on home moment, so,
0: sir.
2: That's why I can't say I'm
0: a major
2: one or one man name.
0: Amen.
2: I already want now what you mean,
0: sir.
2: And put your water,
0: sir.
2: The woman name
0: is the number
2: of my book.
0: We should drink.
2: Do you need that so?
0: We should drink.
2: I'm a so mamma need that so.
0: Amen.
2: And Kuntia. Nin solitia hum biara.
0: We should drink.
2: We can also read to me so better than
0: I say. Amen.
2: And so was a monk on a weeno.
0: Cosm.
2: Mamanya resumum a woman.
0: Amen.
2: If it's a woman, 2 million,
1: I would be amen. 87.9, Kumasi.
0: Amen.
2: Unya Hoden.
0: Amen.
2: Unya Gidi.
0: Amen.
2: Unya Hotosuo.
0: Amen.
2: I want to wash any pass.
0: Amen.
2: As a dunk outing.
0: Amen.
2: So they are quite a
0: amen.
2: That was it.
0: Amen.
2: When I send your name, I dominate. Amen.
0: Amen. Papa, you're more quiet, Papa. Yeah. Now, Papa, Pacho, when I did, of course, she be a trim margin, and Papa, my dream was I'm in tears here. Da bia mese bi busa ni bi bia bom e bre ntimi ntam musa ne de menye o de papa we musa o papa pa chole be ba se e ma mienu e wo fi e te wo e ma mienu o mu ye ntafo o
2: e ma mienu
0: o mu ye ntafo o
2: maamefo
0: o mu te wo ba ko wo nsia ene ba ko wo nso papa chode wa wo ansia no da bia ne ma no sora no mu to bro no no wo bo ne ba yie ni nya ne se de wa wo nso ne ma ne nya yie ene de wa wo nsia so ne ma ne nya asai. Papa ma chede beba se e ma mamefo mienu awe ntafo wo ne ba koma yi ne ba kwere ne ma se papa madwen wa menti ase wa be de papa mpacho wo fa so ma chiche me yati ase
2: yo we de ma tiefo nyina achi
0: ajo so papa
2: no anya achi ewi
0: ne kwase
2: ti ya ma na chi
0: ne kwase
2: asema no ya sema emodo
0: ne kwase papa
2: na ibi so si pen
0: sa
2: Ayine chief e message du anya dey.
0: Mfo.
1: Akuma FM 87.9 Kumasi.
2: Kan kan kan we for kan we dey. E
0: kan. E kan wo bi papa.
2: De bia ni de onyankopon e dey e.
0: Nkwasem.
2: Na de anwa won say, maame ba kon ni papa ba kon ye made ye.
0: Nkwasem papa.
2: O mu ye ntafo o.
0: Sa.
2: O mu nya da koro.
0: Nkwasem papa.
2: Tu we kom no mu san sepa.
0: Nkwasem papa.
2: O mu sha ta de ba kon.
0: Sa.
2: O mu de anyine.
0: Nkwasem.
2: Beta ware mu na sesan e dey.
0: Abem.
2: Na we ko fa ne de na we ko fa ne de.
0: Nkwasa papa.
2: But o mu nyina wo.
0: Nkwasa.
2: We ya wo 6, we ya wo 7.
0: Nkwasa papa.
2: But e mo fa ne nyine ba no.
0: Sa.
2: Do wa 7 ne ma yeye.
0: Nkwasa papa.
2: Do wa wo 6 ne ne ma nyina sey.
0: Nkwasa papa.
2: Ti dane dane ma ne bo ne ba yeye.
0: Sa.
2: Ana se o mu bo ma me ne ba yeye.
0: Nkwasa papa.
2: Se wa se o ma bra bo.
0: Nkwasa.
2: Ana se o ba yifo.
0: Nkwasa.
1: Akuma FM 87.9 Kumasi.
2: Taka se me se ba yibo ya de a. So we bo ba yeye che se o mu.
0: Nkwasa papa.
2: Na on fa onye che wa bra bo.
0: Da bi.
2: Yeah, be ye oho.
0: Nkwasem.
2: Because okay, Ephesians 6 verse 10 na.
0: Nkwasem.
2: Okasa fa ho.
0: Nkwasem.
2: Se nyane honan moja na ede.
0: Enya.
2: Tumide ne mpanyin die.
0: Nkwasem.
2: Esuma tumfo.
0: Nkwasem.
2: Na homa owiem ho.
0: Ene no manya.
2: Ya na de enim ye be ye be ye.
0: Nkwasem papa.
2: But tumide no di nsamone pa no mo ye dey.
0: Omo oho.
2: Omo mo ye powerful pa mo ye dey.
0: Omo oho.
2: Na mo be ye na yi o manim.
0: Nkwasem.
2: Ti taka be ye.
0: Nkwasem papa. Ewurade nchira papa.
2: Na etiefo nti asem o ye pa wo.
0: Nkwasem papa jo eti.
2: Me edin so papa ma me ba yi.
0: Nkwasem.
2: Se be be ewurade de makodru no.
0: Nkwasem papa.
2: Unti ma me ma me ba yi.
0: Da bi.
2: Enzu bia no ba yi fu.
0: Nkwasem.
1: FM 87.
2: Wo so ti ase. Wo ti ase so unti mo ne ba yi.
0: Da bi papa.
2: Unti mo kaze ma me ba yi.
0: Da bi.
2: So wo so ti ase.
0: Unti mi.
2: Unti mi mo ne ba yi.
0: Da bi.
2: Desperate, unti money, mama
0: beyi. Debi
2: oba. Send mama so oti ase.
0: Unti mi.
2: Doctor Kwame Chei.
0: Papa unti mi.
2: Send mama so unti mi nyade.
0: E money beyi.
2: Kete tini ani ntia wasa ase so.
0: Ne kwasem.
2: Oma mpanye do mama.
0: Unti mi.
2: Send mama ti ase wo.
0: Unti mi.
2: Oh, oma mpanye ku fodo atwam. Ku fodo ne oma mama pato ati ase wo.
0: Unti mi money beyi.
2: Unti mi nyade mo money beyi. If he say.
0: Ne kwasem baba.
2: Be bia brebo mo duro no.
0: Ne kwasem baba.
2: Esu bia na ye mama mi na nyade.
0: Enye.
2: Na debi won se abi before be ye fata hiani.
0: Nukwasa papa. Pa.
2: Be ye e fata di oni bi.
0: Nukwasa papa.
2: Be ye fata den ho de akere no.
0: Nukwasa.
2: Sa na chie.
0: Nukwasa papa.
2: Ti se be bo bi be ye a.
0: Sa.
2: Na nipa na hwe, nipa ne ye bia,
0: ne
2: ne se bia.
0: Nukwasa.
2: Asa oni be ye se ma de akere no.
0: Nukwasa papa. Nukwasa.
2: Hwe ma me entina fe ma ne ma nye de
0: ensai.
2: Na ensai a wo su no ho ne de
0: eda.
2: Hwe ma me no tena se wo.
0: Nukwasa papa.
2: No mo tifi krom.
0: Sa.
2: Sama na menti mehu so me enta for dia. Be babu so me ya jantra for.
0: Nekwasem.
2: E no mo tifie baako.
0: Nekwasem baba.
2: E beti ma baako so me enta for ne bia.
0: Mm baba.
2: Ba wan kan dia be me de madwene da fa.
0: E na eka.
2: O ja so mo nyina tifie.
0: Baako.
2: O me ya jantra for.
0: Sa.
2: Na we wo ye no.
0: Sa.
2: Na nsa na we su ye dai.
0: E wo ye.
2: Yenko first king.
1: Akuma.
2: 37.9.
0: I informed in kai etimi ese jichemu dunsia. O se na ebrani mu no. E menya enwamanfo. Benu bi begina ohene
2: nche. Emma nyamanfo mienu bi begina ohene
0: anim. Na oba akoka ase.
2: Na oba akoka ase.
0: Miura.
2: Miura.
0: Me pawchao.
2: Me pawchao.
0: Me ni obai na ti.
2: Me ni obai na ti fie.
0: Mawo woni nchen efie.
2: Mawo me woba woni nchen.
0: E wo fie ho.
2: E wo fie ho a.
0: Na ba ase mawo echi na nsa no.
2: Ba ase me mawo echi na nsa no.
0: Ozo so wo yi.
2: Oba no so wo yi.
0: Ye wo ifikro no
2: ale. Ye ni wo fikro mo.
0: Ni kwase papa.
2: Aha.
0: Oho obi ara enka ye ho.
2: Oho obi anka ye ho.
0: E wo fie ho.
2: Wo fie ho.
0: Jiyen banu bani ye wo efie ho
1: because
0: na obayi bayi wu na obayi bayi awu anadwo
2: na obayi a meka na se me ogina ma ne bawu anadwo
0: anadwo
2: efie se e ye no no hu se oba ne bawu e ewu anadwo
0: ne kwase papa
2: aha
0: efie se oda ne so
2: oda ne so
0: ne kwase papa
2: e ye no hu se oda ne so
0: e wo ne asem ne papa na osori oda suo mu se
2: osori da suo mu
0: me be ma me ba oba ne ba ne nchen no
2: oba me so me ba nchen no
0: na nso na me be fa Papa Macho. Now, sorry, the sumu, befa, me bano.
2: Oh, no, that's sorry, the sum, the nebana won't know.
0: Ever told me, Chen,
2: ever told me, Bani, ever told me, Chen.
0: Look at him.
2: Aha.
0: Now, so now, Wafuna Ada.
2: No, Wafuna, where they?
0: Wada,
2: so yeah, what they didn't know, so we bear wood or never is over.
1: Akuma,
0: no, they never told me, Kukum.
2: What they never told me, Kukum.
0: Now, what the nebana, what we saw
2: at Tuba, who near day?
0: About Tom's,
2: ever told me, dear Mikukum.
0: Now, me sorry, I'm not passa,
2: sorry, I'm not pano.
0: Me rebema, me bano no phone.
2: Aha.
0: Nashe. Wow. Na mhyehye ne ho anopa no.
2: Mhyehye ne ho no.
0: Na hye. Enya me bane ni.
2: Enya me bane ni.
0: Kwase papa.
2: Kya ema we ho.
0: Kwase.
2: Sebi e beka se ema mienu agimifo mienu.
0: Kwase papa.
2: Ba ba ku ne mian sachen ba ku.
0: Mhm.
2: Awu ze ne agimifo mienu a ba ku ne mian sachen de
0: ba. Ba ku.
2: At the same time mienu nyanya san so ye de e ye pe.
0: Kwase papa.
2: Ne modu.
0: Kwase papa papa.
2: Agimifo mienu.
0: Sa.
2: Ba ku ne mian sachen ba.
0: Ba ku.
2: Ana omu nyanya san so san ye de
0: e ye pe.
2: Ase me wan kaza fun wadwene.
0: Papa modu, modu.
2: O ti ase e?
0: Modu.
2: Hwe. Ma me na ti meti na ho mane ba de awu.
0: Awu.
2: Wa dane ba so de awu no. Hwe uba ene e bra ba mu ho.
0: Nkwase papa.
2: Ma me bi ho no ma. Wa dane mention aso.
0: Nkwase.
2: O ti ase e?
0: Nkwase
2: papa. Wa wo miensa, wa wo na enum ne nsia.
0: Nkwase.
2: Enkwotwe nkro ne edu.
0: Nkwase.
2: Ba ne ba bi anya de.
0: Eye ye.
2: Ebe se ma me no yese bi wo penalty o.
0: Da bi.
2: Ba ba bi o nante ko no.
0: Sa.
2: Wo nfiri wo nya dai.
0: E ma.
2: Obisu de watifie
0: ne
2: jidie
0: ne kwasem
2: ene otene made ye enhira so
0: ne kwasem papa
2: otene menhira so
0: sa
2: anye nie
0: ho ho ne kwasem papa
2: e moto ho
0: e musuo
2: awurade adu ma chema gwoku ho ni gwoku akudia
0: ne kwasem
2: e moto ho
0: nda bia
2: otene menhira so ne menhira ye de
0: ewu
2: otene menhira so
0: e kuno
2: ye de ya sori ye nkoba bia
0: sa
2: ma menye hwe de da manage de enhira
0: so
2: na ba ibone tamo so wa na ba de
0: obagie Oh, papa nyakopo nsira.
2: O just dan kwani nsira so.
0: Ne kwase papa.
2: Ma mene tima dane maso amene de amawu.
0: Awu.
2: Hwe ma me bi wonu ma ho. Ne menyina sei.
0: Ne kwase.
2: Beto pia mantino ho nkofo ma ne nije.
0: Ne kwase papa papa. Ne kwase.
2: Eh wawo me.
0: Sa.
2: O tun kofo ma de edini. Wa dane menyina so.
0: Sa.
2: Ama nkwani nsira de awu.
0: Awu.
2: Kunwo mo.
0: Sa.
2: Efe se bebi a wo som bebi o te bebi a okọ no.
0: Ne kwase.
2: E mo nfiri wonye dai.
0: E ma.
2: Hwe obeti ma yi wa se wo
1: te kunwo na.
0: Ne kwase papa.
1: 87.9.
0: Nsira so. Papa, ne go point now.
2: O beti me go wura baabi.
0: Ne kwase.
2: Woni woni so se emu afro ye dey.
0: Eba.
2: Ma mi we, e we wu.
0: Sa.
2: O be ku me shira.
0: Ne kwase.
2: Ebe bon. E nanti ko ewiase ko pemwa no.
0: Ne kwase papa.
2: Ne bebe no se ni pa ye dey.
0: Wura. because of Yankupo.
2: Because O dia go be better obe ku mention
0: na kwase baba
2: o obi na wo mo de yakopon de
0: ejuma
2: ma me ti me da da na ma de
0: enjira so
2: ama ne mention de
0: ewu
2: aware nyade ema ejuma nyade
0: ema
2: akonto nyade
0: ema
2: ne ma bi kura san yare
0: ne kwase baba
2: ma me ne nyade emfa
0: ho
2: enye na sha
0: da bi
2: ma me ade ti na wo yo bro
0: ne kwase baba emfa
2: wo bi ti me tra ye ne ma obi ahwe ne ma ye
0: ne kwase
2: ama ne ma esom ye da chi no
0: no
2: na mo fra no e tafreta frede
0: omo ho papa
2: o cha shi
0: e
2: da bi o si ko fo wedi ase
0: ne kwase
2: engagement ase
0: o ti wo
2: ne ba bi enye bi da
0: da bi
2: ne nka kwase obi so ba wi akoko ye dan
0: e wo ni fie
2: ni mutual de mo
0: da bi
2: fufuo
0: e wo ni fie
2: ne mama be se nsia
0: ne kwase papa
2: obi e go fie
0: sa
2: obi e nware
0: da bi
2: da bi o soro na mko fo ma wedi ase
0: ano aje ho
2: ano
0: aje ho
2: ya ma nduane e butimi e dan
0: e fu
2: aso ne ye ko mama
0: o be ko ho papa o be ko ho o be ko ho
2: o cha shi e
0: ne kwase
2: wo ye so ne ye ko ma se mo fa nya engagement
0: no e ma no
2: ada ni amane bio
0: da bi an ko fie
2: ma me ma na ko fie ho
0: sa
2: ada na wo da wo mention aso
0: ama
2: wo mention eh de
0: ewo no kwa se papa
2: e se so be pe ba bi de ne ma ko no
0: sa
2: ama ne ma ma nya ware e
0: sa
2: enya wo
0: sa
2: enya ni mo nyam
0: no kwa se papa
2: ma ye ye sika ye no
0: sa
2: ma me da ne ma de
0: e se aso
2: da so ko
0: no ebra de ma me papa yango bo nsha o
2: ja je
0: no kwa se
2: ma ko so ada ma be wi an e ba
0: o de ko
2: ono ti me ho so obi da ne ba so ko no
0: no kwa se
2: Abefan,
0: ya
2: befan.
0: What's
2: the name of the one? What? Ya befan. What?
0: What? What?
2: What? What? What? What?
0: What?
2: What? What? What? What?
0: What? What? What? What? What?
1: What?
2: What? What?
0: What?
2: What? What?
0: What? What?
2: What? What? What? What?
0: What?
2: What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
0: What?
2: What? What? What? But you make one of them call D for Kwakudia.
0: No cross of
2: power when I found some in my
0: day. I
2: hear
0: that
2: Kai,
0: that be papa.
2: What you see?
0: No cross of
2: what Danny mentioned us,
0: sir.
2: Oh, where than a bench as well? Kuno,
0: I couldn't.
2: What Danny Boss Wokuno,
0: no cross him.
2: And was what I mean, baby, you know.
0: And the quack
2: Bible so baby, or my use will be welcome right
0: away. No, I say,
2: Mammy, you make a cross of
0: papa, papa, papa.
2: What you mention, I'm a Satan baby, or
0: the quack.
2: Nelson, almost said, not devil, I did.
0: A fa,
2: I'm not damn a devil, set I did.
0: I'm a fan of the court, and the court, papa. Now go in shop.
2: What does he?
0: No, Cassa, papa.
2: I mean, I make an answer me,
0: sir.
2: None can be to my own.
0: No, Cassa,
2: as I want to insure no set I did.
0: Or a fa,
1: come on, 87.9.
2: What does he? No, Cassa, in my best, and my bang watching my best, you don't
0: know. No, Cassa,
2: when you're trying to wear the
0: Asia.
2: Omo ye. I'm letting my damn at certain Yan Mandy day.
0: Insula,
2: you must have Yan Mandy,
0: Insula,
2: before Yan Mandy,
0: Insula,
2: Town, where the Asia.
0: Oh,
2: that's what's in the far
0: corner. No cross of papa.
2: I'm sorry, I'm a cordy and co baby.
0: That be,
2: yes, sorry, and Pesa,
0: that be,
2: Mammy, for the Bussy, I'll cut you off,
0: sir. No cross of papa.
2: A bit of motto,
0: no cross of papa.
2: And yan ye,
0: go home, papa.
2: What I say,
0: no cross,
2: sir.
0: I'm
2: yonder my radiator next week.
0: Meco,
2: I don't mind next year.
0: Meco,
2: motto,
0: no, but
2: that's as I'm a set a reanima.
0: Insula,
2: don't we reanima?
0: No cross of papa,
2: that's
0: what I'm
2: saying.
0: No cross of papa, I'm going to be here, papa. Now go push it up.
2: Go push it up. What
0: I say, no cross of papa,
2: where damn, you're reanibadi,
0: adequate.
2: What I say,
0: no cross him.
2: Well, on, sir. You couldn't be on what done about you, no,
0: sir.
2: Then tell me so name Yansano.
0: No, because of
2: what you send a bandeau,
0: sir.
2: And so I call Probidia,
0: Eddie,
2: Mammy, or Ponsa, the name Marcia Bruno,
0: sir.
2: Sorry,
0: I may
2: a copper and a sabbatim a day.
0: Aka, Papa, a couple of
2: shows or Ponsa and Banu, you know,
0: because of
2: what's not our cool.
0: That beat
2: them so named Yansa Cacra,
0: sir.
2: Who just here?
0: Because of
2: yes, on him, Nasa, what Jimmy about him, Nasa,
0: sir.
2: Send a bunny, Ewuno,
0: sir.
2: One can run you down
0: to Debbie,
2: who said, Obiswada.
0: No question,
2: your cock will be the
0: idea.
2: Yes, sir, you'll be
0: a question of
2: what I
0: Amen.
2: I remember sending one
0: the animal, damn. Amen.
2: Yes, sir, you'll be a ready but to me, yeah.
0: Amen, Papa.
2: And Pentamon,
0: Debbie, Debbie,
2: so you don't know, so
0: amen.
2: Now pray,
0: amen.
2: Dear
0: day, amen, Papa. I'm good boy, sir.
2: What does he?
0: Because of
2: what? Who's any banana?
0: No question, Debbie.
2: Wo nsi eso okun anim
0: sa
2: pe wo fro
0: sa
2: mami e de ase edu bia ko wanim
0: ne kwase papa
2: to na mo bro di fo
0: bia ne kwase
2: ene e council day
0: sa
2: ene e juada
0: sa
2: en tena ho
0: da bi
2: mo ba mumu
0: da bi
2: enku mo nse
0: ho da bi papa
2: enu ma do ma nyade
0: ewu
2: Na obo afo na efrɛ wo.
0: Amen, papa.
2: Opo se ne bana wuo no.
0: Okɔnanim.
2: Okɔnanim.
0: Onya bi so.
2: Okɔfo onya bi.
0: Ta. Papa no kwase.
2: Otwe wo kura de manso.
0: Ne kwase papa.
2: Wo jase.
0: Ne kwase.
2: Mamie, ene se tantwe manso.
0: Amen.
2: Je wa je ne je wa de.
0: Amen.
2: Enka se wu ase.
0: Dabbi.
2: Emren koi.
0: Dabbi papa.
2: Enya nse sa.
0: Dabbi.
2: Wo jase. Ne kwase. Wo de.
0: Sa.
2: Ba wo kɔ no bi na foforo.
0: Amen.
2: Mamie bana wu.
0: Sa.
2: Okɔnanim.
0: Onya bi.
2: That me say nani ade.
0: Abre.
2: To nim nyansa no.
0: Yakobo nsa papa. Yakobo nsa.
2: Where so one send by every year no?
0: Sir,
2: one so antenna ho.
0: Debi.
2: Hello.
0: Hi.
2: Omo who say what daddy?
0: No question.
2: Ya be wear the banner.
0: Sir,
2: na so anyade.
0: One time for akon.
2: What the same could do him anim.
0: Sir,
2: e man inside
0: the e kind. Amen.
2: Enti ne fa say me bro odi for anim.
0: Anim.
2: Na the word fam so e na me so yes.
0: No question ba.
2: One you wa sadi anyade.
0: E mau.
2: O mention one you wa anyade.
0: E mau.
2: Wa see wo who send the banner. Obi asa no. Wa wa anyade
0: one. One na Debi.
2: Oban second one dey na same ko down hwan
0: o hene no kwasem
2: se me bayi
0: sa
2: eni ene o jejefo no
0: ani
2: kafo no
0: sa
2: de o tiase no
0: o tiase fo no
2: me hwe me ba ne ho no
0: sa
2: me hunu se me hunu se enhira na ekuta nya me nya ne de ya
0: dabi
2: ma me
0: obi abese sa
2: en sama damu se o ma
0: wati dabi obi
2: en sama twere nya de
0: en se o ma no kwasem ba en se o ma
2: en sama se o ma nya adwuma basa basa
0: dabi
2: num wit na mo
0: dabi baba dabi dabi
2: sa mame sensa na setan awia firu ma ho
0: ni kwasa baba
2: fabra wo hin anim
0: amen
2: na bade bade ebe sa
0: amen baba
2: wo han ni bro di fo
0: kwa kutu ani
2: na bade bade
0: ebe kasa ni kwasa baba
2: o hu se ne ba obi awia no
0: sa
2: wan tra fa ku
0: dabi baba
2: me se mani mie no omu nyina agi mi
0: ni kwasa
2: nanso omu nim nyansa
0: sa
2: na ba ku nim nyansa so ye de
0: e che ba ku
2: wo ja se
0: ni kwasa baba
2: we hunu se ni ba wu no
0: sa
2: okopɛ ne yonko de ye
0: sa
2: ti maame de o hana se adu bia no entra fa ko
0: debi
2: se mi nyinsa na asɛ
0: entra ho
2: bare ba 20 years in timi na me ko ba bia
0: sa
2: ampan kura na wu ye mu de ye
0: ne kwasa baba
2: wa hwere nkura no
0: ne kwasa baba amen
2: na me fo fro de
0: amen papa okoy onya fo fro baba
2: okoy onya fo fro
0: onya fo fro
2: ana we su hunu se enye ne ba na de wa wu no
0: debi
2: tono so nyade entra
0: se entra se
2: se obi asisa ni nyira
0: ne kwasa ne kwasa baba
2: obetima tempa on nyira
0: ne kwasa baba
2: obetimi gine obi ba ani munyam de ma ne ba
0: ne kwasa baba
2: obetime gi obi ba ani munyam de ma ne ba
0: ne ba
2: etime si
0: bebre
2: ko se du bebi ne rebeka tena ho
0: sa
2: e ye hwe ha
0: sa
2: e ye abro
0: sa
2: e je ne ba eso nshira de ma jacob
0: ne kwasa baba
2: o je ase
0: ne kwasa
2: hwe wo destiny betime se sa
0: papa papa
2: e wa bra wa ye de wa
0: da
2: wo destiny betime se sa
0: ne kwasa
2: e wa bra wo nye serious
0: sa
2: wo destiny betime se sa
0: ne kwasa baba
2: e wa bra wo nye serious
0: ne kwasa baba
2: ani mre ye
0: sa
2: wo o pa moto ho
0: sa
2: e wa bra wo nye hwe nye de
0: anyway papa nya kwopo sa
2: your destiny can change.
0: Nkwasa papa, be se sa.
2: You are not serious.
0: Sa. Be se sa.
2: Be se
0: sa.
2: Your destiny be ti ma se sa.
0: Se se be se sa.
2: Your kwadwofo.
0: Nkwasa papa.
2: Come me mame hu nipa bi.
0: Sa.
2: But tena so no be 30 years.
0: Ebrade.
2: Ne menyina abra boy there.
0: Asai.
2: 30 years.
0: Ti fako.
2: Ne menyina. O ti aso di do emo.
0: O ba wato. Asai.
2: Enya aso ni aso yo.
0: Debi.
2: No difo no difo.
0: Debi papa.
2: O ti ase.
0: Sa.
2: No difo no difo.
0: Debi.
2: Bebi a wote no.
0: Nkwasa papa.
2: Nyankopon wan wode wo ho.
0: Nkwasa.
2: Nyankopon tumi wo ho.
0: Sa.
2: Already beti me acho.
0: Nkwasa papa.
2: Wan gedi kan yan kwade.
0: Sa.
1: Eight is 7.9.
0: Odo che.
2: Onya hine ni wi a.
0: Sa.
2: Dia ka bia yo kwa.
0: Amen.
2: Ma kwa.
0: Nkwasa papa. Nkwasa.
2: Oje obani hu se enye ne banu no hwe ne hu se enye ne banu.
0: Nkwasa.
2: Wan tena ho.
0: Debi.
2: Ohun se obi a temper ne blessing.
0: Ede kwa.
2: Obi a fa ne nshira.
0: Ede kwa.
2: Obi a wi a ne ba ko.
0: Ede kwa.
2: Mama, ade na wo tena ho ma wo ma bra ba sai.
0: Nkwasa papa.
2: Awa bra wo ti ase.
0: Sa.
2: Se oni ho de e different.
0: Nkwasa.
2: Emre mi kan se mi hwe. Ababa ye wo aboda mi.
0: Sa.
2: Abrante ye wo aboda mi.
0: Sa.
2: Ma me ti ase anka be yire.
0: Nkwasa papa.
2: Ke ma me se wo ti ase a e ma ba modam.
0: Debi.
2: E ma helping how ba.
0: Debi papa.
2: Because e no ti na wo ho.
0: Nkwasa.
2: Ye fe wo parent.
0: Sa.
2: Che so proper ne ma de
0: bon. One.
2: Every ma de.
0: E ho.
1: Akuma.
0: Ba yakupo nsira.
1: 87.
0: Ba radi nsira.
2: O ja se.
0: Nkwasa.
2: E no ti na wo ye oba tan no.
0: Sa.
2: To the sense e ye wa said ye se. Wo show ma de daachi.
0: Sa.
2: Wa oba tan ti mi tenase ma ne ba bodam popra.
0: No na mo ho.
2: Onye oba tan.
0: Nkwasa papa. Nkwasa papa.
2: Oba tan ni nduane ba ba de.
0: E betie.
2: He? Se se bi unyo how.
0: Sa.
2: Amane bi ba so na ma meti ase ya.
0: Nkwasa papa. Amen.
2: But who ni wa no abusu ya de.
0: Asa. Papa nkwasa papa.
2: Ya ye be ba so ye twere be ba.
0: Ye fa ho. Ye fa ho.
2: Ye be ba.
0: Ye fa ho. Obi an fa ho. Obi an fa ho. Papa obi an fa ho.
2: Ni abusu ya me bo na se wo sika.
0: Nkwasa papa.
2: O se de na mono. De wa kum na mono.
0: Sa.
2: Na nkwasa na de edi na chi.
0: Nkwasa papa.
2: Your son
0: amuna
2: wasa
0: dine. Debi. Bidie nwa sna fanya de. Ye fanya hwe. Nkwasa baba nyakubo nsira. Ye fanya hwe. Bibiani.
3: O da se. Bibiani. Oba nim nyanse to se se. Sa. Wa dade ye.
0: Ya be fa.
3: Ama no yonko ba wiya ne ba.
0: E de ko.
3: Nenso ho se.
0: Sa.
3: Anya ne ba no no.
0: Sa ka
3: se ba ko nim nyanse ne de
0: eche. Eche ba ko.
3: Na se ne ba no wa sha ne nso.
0: Ne ko se papa papa.
3: O da se.
0: Papa papa.
3: Wa sha ne ba ne de
0: e nso.
3: O tie pa.
0: Ne ko se papa.
3: Ya se no ko du odi fu anim no.
0: Sa.
3: E no wo chire mo se asem wo di asem kase ye.
0: Ne ko se papa.
3: O so pe kwan no fa so.
0: Ebua.
3: O buya.
0: Sa.
3: Na. Asom bi ede.
0: Eba fi.
3: Ene se le se bi e tenase.
0: Amen.
3: Ne ba bu yasem.
0: Amen.
1: Akuma FM 87.9.
0: Kwasem.
3: Ye ntia o ma bra ba seye.
0: Ne kwasem.
3: Bo kom na ma me na wa wun sia ata no.
0: Sa.
3: Ata ka kro se penyin no.
0: Penyin no.
3: Not if akon.
0: Ba ba ba.
3: Bi so on tifa akon.
0: Da bi.
3: Be bi o de tira kwese no.
0: E won ne.
3: Ana ntina we ma yeye.
0: Sa.
3: Ntafo me na we ba nyeye.
0: Enyeye.
3: Busa secret se. Busa ba akon secret se. Eye fa no de ne ho ayere.
0: Akose.
3: Ebe no di for channel na se
0: sa
3: ni nwuna se no
0: sa
3: adom ni mu e de
0: e tene o ewrade papa ya kupo nsira
3: anya adom ni adom o
0: da bi
3: ye wa adom ni ye wa adom
0: sa sa
3: o ja o se mo bo ma hote for no me
0: wona na ma for boss
3: o boss na se hote for ni bebre ho
0: sa
3: be wo mo ni yakupo na ma for boss o de
0: e wa pam o no jo no kwa se
1: 87.9
0: sa
3: obi a wo de akwa for so ye de
0: e ye no
3: ma ka cho se heda wo di fo bi onuma
0: sa
3: o nyankopon bedroom telephone number
0: ne kwa se papa
3: o ma panye mama ho
0: sa
3: minister bebre o
0: bebre
3: o onuma won timi frere no
0: debi
3: yes o fresh on the young minister so
0: sa
3: ansa o dance ma dan no
0: sa
3: dia ma o ma panye mama
0: ama no
3: obi ho so so a
0: ne kwa se papa
3: o ma panye mama
0: sa
3: ne mpa o ne na yere da so
0: o wa the number
3: telephone number da ho
0: o wo ho
3: ho number
0: o no
3: ne pass for ho number
0: ne kwa se papa
3: ne pass call ne dia
0: o no number ne kwa se papa
3: sana hunhun mana tie
0: sa
3: asofu juma ye no obia ne communication oni yakopon de
0: ewo
3: ebi beurade
0: sa
3: me kwakudua me beurade
0: amen
3: difo dia me beurade
0: amen
3: ebi se me sura urade
0: amen oh pa yakopon sa
3: me sura urade
0: papa papa papa
3: o ja sie
0: ne kwase
3: me sura urade
0: papa papa
3: ami enter ma ma bra bo nyade
0: en sei
3: hwe o ka proverbs 17 verses o ka se me o proverbs 17 verses
0: 17 verses
3: verses o ka se me o proverbs 17 verses ne bana wudie nso antena ho
0: dabbi
3: wotim de national court down wo hene so hene kana asem yedan
0: enpa no
3: wo hene e kan asem so ma oba ne sa yedan
0: e kan
3: na yesa wo mo ni bere a opon sa abo fra no obi awia no
0: obi
3: afa wo nhira ne ma nyina sa yadwuma sa kada ho yawe da ho no
0: sa
3: se wo mo ni bere na do asem beda odi
1: fo ko dia akuma efe 87.9 kumas
0: lukwa se baba
3: ti wo hawo eno ama ne ne nyina yedan
0: efe wo ne fo efe amen
3: promise 17 verse wo say
0: Mebu se mi eti dun siya, eti dun son, chiche mun siya. Wase na akwakura abotre ni mama.
3: Akwakura abotre ni mama.
0: Mama. Ne ma eni mo nyam ni wane janom.
3: Amen ni mo nyam ni hinifo.
0: Wane janom.
3: Wase mke se me urade.
0: Amen.
3: Hey mami, brother, asasi yo bae ni nyina ano, echapadi ya sombo.
0: Nukwa se, nukwa se papa. Nukwa se papa, abotre ni lo.
3: Eno ni abotre.
0: Sa.
3: Wanka se danyo.
0: Debi.
3: Wanka se sika wo.
0: Debi.
3: Good and diamond
0: one ka
1: akuma efe 87.9
0: ene mama sa
3: na panyin ani munyam be maso ani munyam ene de yi
0: akokura ni abotire ni mama
3: mama
0: na ma ani munyam ni won
3: eja
0: no
3: munyam ni won
0: eja enum
3: na sese ma benya ani munyam na mo maja so na de
0: eba
3: no ti na yi oyi akoma e ma ne ma
0: sa
3: yene ne ma
0: sa
3: so enkran ni di ntontade mo ede
0: enhye
3: and the same to unchu school fee de keka ho
0: e ma ho
3: na se panyin opanyin be ma ne panim nyama ede
0: ama ne ma
3: ma me de na opama ho ma
0: ne kwase papa
3: me ne be ma bia ho ne yere wu
0: sa
3: me ne papa bia ne yere ede wu
0: ewu
3: but urade na mo so abo ne ma
0: ne kwase papa
3: ne ma be se 10 o mu nyina ede
0: ayeye on trafa akon papa
3: o mu nyaye
0: o be to na mo
3: yere wu ntem
0: sa
1: papa ne so ware bia
0: ne kwase
3: ne ma nyina ede
0: ayeye
3: because papa ne eba me nyuna se
0: ne kwase
3: me nyankopon nyuna se
0: sa
3: ewade ahyira no
0: amen
3: ne me nyina tutu akwante so ma ye ye
0: ne kwase papa on trafa akon papa
3: won tena so akon
0: debi on trafa akon
3: o ja se
0: ne kwase papa
3: wankase me eba ma tan yo
0: debi
3: wankase me eba ma
0: ntimi eti wo
3: debi
0: sa
3: yire wu
0: sa
3: ti ase ne me ne na be den
0: abeda ne so
3: o so ya koma
0: sa
3: honhun famu
0: sa
3: eno so dwuma so ye de
0: wo ye
3: ti hunan famu honhun famu dwuma nya papa na ye de
0: eye
3: papa ne ye dwuma jene hwe ne ma
0: ne kwase
3: at the same time o bon honhun modie honhun famu
0: e sa de mo an
3: ade bi obachin so ko e bia wo ye de
0: obeye oh papa
3: e don kasha wede ma

0: Jesus. For my kind of common,
1: I know what I'm saying. Me too, Ankara, na me no mnini na. Timiko fe ni ana me fuashe. Timi enti mi enidi na me die. Me baha Wednesday. Enti Saturday no na me free. Bla tayi ana me kache nsa. Bla tayi ya me yefuno no. Eko no se eko se na me se. Me de me saka.
0: For my kind of common.
1: Me de me saka me ti.
2: Ebrade
3: because obi akoto twa obefufu ede
2: edie
3: enu no ede
2: wonum
3: mame ento nyi nyankopon ni kakra
2: ne kwase papa
3: o che ento nyi so wadi nyankopon don twa
2: ne kwase
3: won se abranche ne tena ho 38 years
2: good years
3: ne so wadi hye ne ho de
2: eni monyam
3: anje ne nti na ma weko
2: ne kwase papa
3: anje ne nti na ma obre
2: ne kwase
3: ene ma senye ye de
2: anje nie ne kwase papa
3: ene ma nanti ama bre
2: ne kwase
3: abompa ya ma bre
2: ma bre
3: hye aye bu so mu dia bu so ma chi na ko ma chi no
2: omre omre papa omre
3: ha
2: omre
3: o ta si ya re na kunu si se di na nim ana ku do di na chi
2: ne kwasem
3: 23 years
2: e ba na so papa
3: o ti mi ka che do ta so ngone pa na no nye de
2: onwu
3: obre
2: obre obre
3: ba je re de urade ya de
2: aye ne kwasem papa
3: ti o so ha na e ti say
2: ne kwasem
3: e re ntumi nye
2: sa
3: bibi ya urade yo na na
2: da bi papa
3: me si bra na me di ma fo na de
2: o ti ase
3: and that counts in the day.
2: Cha.
3: Man Ponting Station.
2: Father Man Ponting.
3: Father Man Ponting. Obesi Man Ponting Station.
2: Station wa.
3: Uso munchiro abra de kwan no.
2: Nukwasem.
3: O fa so osani ase ho a. Uso we odi fo kwa ku dua.
2: Nukwasem.
3: Akura kura ba ye dey.
2: Ebe chiro.
3: Ebe chiro.